0: for Okasa.
1: Asempa FM.
0: Opeja obi free sumuna so edini sima poma akonya so. Ewurade be kasawati. Na wakasa mpo dada. Eniema adani na eniema betani. Evise Ewurade ni

ni eniji e ewade kasa esu dane serie ewade kasa enimgwasi e dane ni onyam ewade kasa ehiafo be yaade fo ewade kasa empapa hwe akwa fo wona yeyi wo to

0: a bon paye, Yegusua. Psalm 29, verse 4 and 5. And a de bon paye no. Psalm 29, verse 4 and 5. And a de bon paye.
1: Patroka se, ewe Yesu Christo demo. Oh, erade. Media humbra se, ebo wanim. Humi mobo se niya wado yetiye. Na erade. Enfunso biya. Enka emma mi unu wani monyam. Enka bema mi mpai bo adani echi wadiye ewe wanim. Ever the fat shame. Many may you any yama and yassi for your foods will be our chay. Ever yes to Christo demo. And from soa a janum waye. Nay any moon she, Nansu yabetum. Ever the fat chay. Ever yes to Christo demo. Patroca say every day. Sir, menye weni mu adumwa. Abra mi jina mpae bumi. Misre osuru ahwoteni. Mpae bo ahwoteni. Wukonkuru ahwoteni.
2: Asempa FM.
1: Ewa Yesu Kristo demo. Ewa dia huhum. Bra yensu woye mpae bumi. Yesu moja enkase mami wame mpae bumi. Ewa Yesu Kristo demo. Pacho maone sunebo mpae. Silewa di se wafwa ufu msuo biya encheo. Se ye kase mu ufu msuo. Atwini mu. Esusuye mu. Enfu msuo biya. Ewa di mfencheo. Ewa di mfenche yein. Ewa yesu dimo. Nye wakaye. Nye wankaye. Diye na unim se eye enfu msuo. Enfu obuwa pa eye ye. Eni diye na unim. O silewa di se wafencheo. Diye jana monsu su aye. Na ya betomwa edi yenya. Ewa di mfanche yein. Ewa yesu demo. Yeni yenu yanum. Yeni yema. Ukuni uhire. Ewa di mfanche yein. Kwa suwabu mpaye. Sile mpaye ba huwa deyin. Fisel wadi kachile. Zeruba bese. Enye kumesu na nya huwa deyinso. Eya mi hum hum ena ebe ye. Entina ubo mpaye. Sile wadi hum hum.

Awurade kasa ewo Yesu Kristo di mo jina biya biya any difficult situations in my life Awurade kasa ewo Yesu Kristo di mo na bibi biya

0: kaikono mon pija, ewadi kasa, ma enyema en nanini wani yonyam en nedi, ewo yesu dimu. Amen.
1: A sempa FM.
0: Ebe fwa fwa fwa uchatuo. Ebe fwa yen last caller. Ebe fwa yen last caller. O fwa fwa uchatuo. O fwa fwa uchatuo. O tini ni mpai ba imodi. Pache fwa fwa sana kasefi hii. Kewle du. K do do. At the day, they were the asset.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mu so. Bia be be na ko. Funny stories and fearless nina. Eso mi sa diso. Me sia ma. Nemu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sa pa FM so. E di chia me. Man

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyo mu so. Di ebe be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concern dia ye mia. Je se bibia.

di wanim kanya niyeme ni na deep wow na ewe wye na umani padi wanim kanya eniyeme ya basa ewa brabom edema so wherever you find yourself baby bia wabia awutia sampa FM 94.7